ngamakhaya nangoku yabusa emisebenzini abekuya abantwana bakho Thixo wethu namandla siyathandaza Nkosi ebusuku ina njengemvula siyakumema kule mvuselelo Thixo wethu namandla ube phakathi kwethu njengeqhange lomlilo egameni lika Yesu ebusuku Thixo wethu namandla sikumema kakuhle sazi into okokuba izinto ziyawuguquka namhlanje bawona amandla ababotshiweyo bazawukhululwa ayawa amakhamandela uyaphunyuzwa nodiniweyo bawo ingcwele siyathandaza egameni likayesu sazi kakuhle into okokuba kuyakwazeka egqeberha okokuthi kuyaphila sikumema sisazi kakuhle okokuphunzilo ngendawo Thixo wethu namandla onke siyathandaza Nkosi engcwele siyakholwa uba unguThixo wena wedwa awuzange Nkosi abantu wababizela Thixo wethu namandla kwindibaniselo noThixo baphinde babuye bafane nanku Nkosi umama ekhaya nanku umntu omtsha ekhaya nanku utata ekhaya nanku umntwana ekhaya siyakumema iza njengoThixo uzibonakalalise nxaniwe ke bona njintliziyo yethu inxanela uThixo ophilileyo uthi Nkosi obhala kakuhle lo waziwayo uyaphila athi Nkosi uPawuli xa efika Thixo wethu namandla kumadoda aseyentena ebonakala into okokuba banqula abanye oothixo Nkosi bazakhela izithixo uthi ndibonile into yokuba nivamisile ukhonza abanye othixo uthi kodwa kukhona lo thixo nombhalo othi kongaziwayo uthixo uthi ndizomemezela into yokokuba lo ongaziwayo uyaphila thixo wethu namandla nasebusuku Nkosi siyasondela egameni likayesu wasenazaretha sizokhonza lo athi uPawuli xa emcacisa athi akenziwanga ngazandla zamntu thixo wethu oyingcwele thabatha uzuko ke udumo nembeko ubukhosi buhandiba amandla somo sikufanele ngoba unguThixo egameni likayesu siyakholwa kwenzekile bonke abakholwayo mabatsho bathi amen.